alxames bi jonne ci guddé moy guddé djuma dañ ci fanané waxtané mamou serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames jangoon dañ koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ñu ngi yëgal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko bëgg diglu rek bayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullahi

lolou mu def nak yegg gi ay pé seug di far lolou jëf la te jëf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jëf ci te bimu waxé ni mel na ni dox na jéggo seug na sigi wat lolou nak jëf ju bare day yaq ci day yaq julli ga kon liko war moy julli ba gu yaq na da wara dag julli ga kabarat dugg ci julli ga waye nak lu mëna xaw na moytu lu mel non ku xass kabarat di julli taxaw fi nga wara taxaw keneen ku ñew di dugg ci mom mo wara ligënti ñu ndax ba dugg ci fatay bu fekke xajna fa wa yow waro ligënti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dugg mom mu yexé ñew benne mu xaj ci fatay fi xamna fu mu xaj dana ko dugg xaju ko mu jokk ci yenen fatay sauf senen fatay ci ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy sarax sarax jël lu am njariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am njariñ man nako lepp lu am njariñ doon lu dagan ta ban nga xamne ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wo nako ni ko aaje wo la lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ni mom lañu wara sarax waye lepp lu am jariñ rek man na doon ar khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax it moy ko aaje wo ko aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngi am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko mu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye saraxé ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem bu fekkon jamono yi jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole melne suba ak tisbar ken doon boole bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bala nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yep door dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu koy jox da koy jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagan na la deb wa bu fekke ne ñom ñep ñoo ci jibo de dagan ndax loolu ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ sorté nga jox ko kako mom loolu ak liggey la sañ na ne li may liggey nañ may fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ño xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi dal di wor laaj ay ndimbal muy laaj ak ndimbal lolu
fomo xamne fomu dagan la de bu nekk laaje ni bu la nexe joxe ndax kon lu dagan na su baba ay bu de fomo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci fay fi nak bu jëmmi fami dagana yi liñ koy bolel taxna dagan man na bari niñ ko def fi deganu ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeng cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deganu deganu jël bi kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yengu kenn waru ca jappalé ku cey yengu wallahu ta'ala a'lam.

0: da du djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofa la soxlo ñanam tatay ma jangal len nañuy fasek njulit xey bayyi moy te xamne jakam wadu moy borom ci kangam ba deñum te sede yari bati sede yi tafasselal te sede loko bur ba doy ba sede ci lu leer ak lu lendem te deddu aduna te wut serign bu mat serign taat tan yenam tabul tawat beneludul ay tawatam
1: te koko moy bamba bulen dese ba djubuti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam te koko moy bamba bulen dese ba djubuti kenen bere ci man ding mi dungen te se ku gindi sen gelam def len ni man dama ni man la bay ka bamba mangi man fukki barap ma tek ca ben fuñu fa tol malagum bakan bu de tago di wat safara de nyaki galat so pebi yow lañu falat yala sa barke malagum buru di xar xar le badal malaka ak sidi begal cheikh bamba yow lañu andal yala sa barke malagum buru huro ci ko banaw jëm asama wone ganaw cheikh bamba yow lañu faaw yala sa barke malagum buñu ñoré yaram di rop ruman ni jaas du nit du rop cheikh bamba yow lañu fa ngap yala sa barke malagum bu ñaari gaaya ne jalañ di la te neex nga ni jalañ.

0: kon li jëkk am solo mooy nit ki fexe ba aju ci sëriñ bi. Aju sëriñ Touba nag Cheikh Abdoul Koudous Mbacké da ko daan misaale misaal mu leer te jege. Daa wax ni sëriñ bi diggéena yu bari yoo xam ne da koo dikk ñi aju ci moom li kulli man li yataallaqa naja wax na ci lu bari bari baa bayit yu mel noonu. Waaye nag taalluq mooy nee na boo demoon ca gaar ba saxaar gi wagon yi nga xam ne ñoo ci jàpp boo ci xam ne aju na ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko yóbbaale wagon boo xam ne ajuwul ci saxaar gi bu saxaar gi dem da ko fi bàyyi. Xam ngeen ne mag ñi ànduna sëñ bi ba Louga noonee leen tubaab yi def saxaar gi dañ leen a dugal ci wagon woo xam ni ajuñu ko ci saxaar gi ba sëñ bi départé ànd ak saxaar ga dem bàyyi fa mag ñooñe. Kon jëmmi aju mooy nga fexe ba lonk ci sëriñ bi seeg ruux ak ruuxam lëkkaloo loolu mooy jiitu nit ki war koo yittewoo. Léegi nag lan mooy maye aju? Lii maye aju loolu mën nañ cee dikk ci sëñ Mbacké Gousso. Sëñ Moussa ka da koo laaj ay laaj ci wàllu boobu yu bare bare bari muy lu am solo. Waaye sëñ Mbacké ba mu koy tontu na ne ko aju mbirum xol la. Mbirum xol la moo xam ni wax dana ko tegtale jëfit dana ko tegtale. Baat bi ñuy wax ne aslamtu nafsi wala bayaatuka wala yu demee noonu xeeti wax yi yëpp it mën na koo tegtale. Waaye bu cee génne loolu kese mooy firndeel sa aju sëriñ bi. Bi ci sàpp itam ne faw nga wax ne jébbal naa la sa bopp wala jaayam si dama ak moom loolu sëñ Mbacké Gousso wax. Dana ko aju mbirum xol la nga xam ne yadullu alayhi alqawlu wa gayruhu min al a'malil badaniyat. Ndax booba sëñ Moussa da ko laaj ndax joxe addiya ak liggéeyal xitma dana maye aju mu njëg ko tam dina ko aju lu xol la. Ne ko nag jox ko misaal nag ci ne ko ci diine booy dugg da ngay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Loolu li ñuy jariñ mooy ñun suñ digg suñ diggante diggante jullit yi ak yow. Ndax boo day firndeel doon nga jullit ñu mën naa def mbokk di jëlante yow ci soxna di la di doonante yow. Waaye baat boobu jotiwut ak dara mbirum xol ma noonu la ko sëñ Mbacké Gousso wax. Suñ bi suñ Mbacké teg ci ne koo xam ni daa jël nit doxale ko diggam ak boromam subhanahu wa taala su ko ko xamalee rek ne ko yow laa defut sëriñ mu nongul ko ko rek aju bi am na. Moo tax nag loolu ak wax jooju bi ñu ko tënkee seetlu naa ne am na ñett ba ñeent ba juróom yoo xam ni mën na ko ci jëlee ne mën naa maye ak aju ci sëriñ bi. La ci jëkk mooy jaayante jaayante ak sëriñ bi wala ku jëmmal sëriñ bi loolu dana maye aju ci sëriñ bi. Dana si ñëw ci lu gën a yaatu jël wërdu itam sëriñ bi wax na ne dana maye aju ci moom loolu dana ci gën a yaatu. Xidma itam boo xam ne da nga koy def ànd ak pëstéef ak cofeel bu dëggu di def sa alal ak sa kattan ci sëñ bi ànd ak bëgg bu wér loolu dana may aju ci sëñ bi. Loolu buñ koy gën a yaatal dañuy wax ne jël wér bi moom sëñ bee ko waxal boobu ma wax ne amma taalluqu fa yaxsulu bi axdil wirdi sawaun saaxaba al xidmata am lam yusaaxibuhu fa inna al qalba mahallu nadari arraf. Nafs bi sëñ bi da ci wax ne taalluq jël wér dana ko maye waxut nag ne ci moom kese lay am mooy dana ci amee comme mën naa amee ci yeneen anam itam. Bu dee xidma itam ak xëddiya moom it ci nafsu sëñ Mbacké Gousso boobu lañ ko jëlee mu wax ne wa laysa thamma dalilun ala taalluqi azharu min al xidmati wal xëddiya. Wax ne nit ki nga xam ne danga ñëw di ko jox sa alal di ko jox sa waxtu di ko jox sa kattan te yàlla rek tax sa bëggoo ci leneen lu may bëgg ko def ko sa digg def ko sa wasila bu dox sa diggante sa borom leneen loolu dara mënu ko gën a firndeel ak aju. Ndax loolu mu taalliqu ni rek ñoo ko def jëf yooyu ak xidma boobu ak joxe addiya boobu ak joxe sa temps sa kattan sa xel loolu dafa wax ne ñi aju rek ñoo koy def ñoo koy defal ci ñeeñ aju. Bu ca boolee yeneen yi nag da koy gën a firndeel ko. Kon xidma ak bu sax te wér te dëgg te pas-pas lan ko ànd ak joxe sa doole sa alal comme ni ñu ko waxee loolu it dara gënu ko mën a firndeel ak ñoom. Mu bàyyi anam muy jaayante moom ku ne xam na ne ci l'islam la jaayante moo di ci dugal. Jamono yooyu tamit alayhi salaatu wa salaam képp ku ñëw nekk ci biir l'islam bëgg a dugg ci l'islam da ngay jaayante ak rasulullah salaatu wa salaam. Aay yu bëri wàcc na ci xadis yu bëri wàcc na ci. loolu ginnaaw yonente bi biñ demee ba xulafaaw yi arrachiduna jeex nit yàlla yi ñoo yeesalaat yoonu jaayante boobu tamale ko Cheikh Abdoul Khadir Jeylani ba ci ñoom kilifa nit yàlla yépp rek ci ginnaaw ci ginnaaw ñoo yeesalaat jaayante boobu nga xam ne ku jaayante moom ñoom day mel ne rasul lay nga jaayante ndax ñoo fi wuutu rasulullah salaahu alayhi wa sallam ci diine loolu mën nañ koo jàng ci di suñ borom wax inna alladina yubayicunaka innama yubayicuna allah moo ñu jaayante yonente bi yàlla la ñu jaayante ku jaayante seen tubaay itam yonente bi nga jaayante rasulullah salaahu alayhi wa sallam ku jaayante rasulullah salaahu alayhi wa sallam suñ borom nga jaayante loolu yonente bi àgg na ci wax ne ku faatu te jaayante woo kenn déew jeexit nga faatu xadis bi ngi ci sahihu muslim mu wax ne man maata wa laysa fi unuqi bay'atun maata mitatan jahiliya maanaam jullit yëpp nangu nañ jaayante day am yoo xam ni nit yi politique yi lañ jaayante buur nde ak yu demee noonu am ñun nag ak nit yi kasu be ñu nekk sarixa yi tànn di jaayanteeg nit yi yàlla yi ñi nga xam ne ñoom ñoo wuutu jurante bi alayhi salaatu wa salaam ci dugal loolu imam ahmad nekk na ci beneen xadis boo xam ne wax ne man maata wa laysa lahu imamun maata mitatan jahiliya te jaayante bi bu ko see am suñoo ca génn yonente bi daan wax ne man xalaxa yadan min taatin laqiya allaha yowma alqiyamati la xujjata lahu wa man maata wa laysa fi unuqi bay'atun maata mitatan jahiliya xadis bi imam muslim nett li moomit wax ne képp koo xam ne jaayante ba jaayante na ba noppi génn ca bu ëllëg yowmal qiyam bu amul lay fakkan suñu borom tabaraka wa taala l'islam bi leeral nanu jaayante lan la laaj dafa laaj kulëre la koo xam ne nga ko war a sàmm dafa aaj itam topp ci nga jaayante man xaraja min ataati wa faaraqa al jamaata fa maata maata mitatan jahiliya mooy xadis imam muslim nepp li moom yonente bi la ne koo xam ne jaayante nga ba nopp ginnaaw ba nangu woo topp fa nga jaayante na nga xam ne deew jaayit boo dee moom nga dee na jaayante day lu wér ci l'islam yonente bi daan wax ne alquran sax moo njëkk wax ne ya ayuha alladina aamanu atiyu allaha wa atiyu rasul wa uli l' amri minkum na ngeen topp kilifa yi moom la suñu waxne wa xaytu ma amaraka mu rabbi fam tasiril amra fasirfir rab am na teggin yu bari itam yoo war a seq ki nga xam ne moom nga jaayante sëñ bi leeral na la ko te mooy jox ko cër def ko sang ay yitteem loo ca man nga di ca taxaw sa kem kattan te am war na fi kanamam bañ di wax yu bari wala di kaf yu bari wala di reetaan wala di geesu bu bari wala lenn luy fotti war ma rek nga bañ ko def ci kanamam loolu suñu wax na ci lu bare bari ca nahju qadaa alxaaj waaye wax na itam ne koo mën di àndal itam muy sa kilifa buñ ko topp ci mooy yàlla wa bil maasi laa tutaa maxluqan loolu la suñ di wax loolu rasulullah moo ko njëkk a wax ne alal mari al muslimi alsam'u wa taatu fi ma axabba wa këri illa an yu'mara bi maasiyatin fa in umira bi maasiyatin fa laa sam'a wa laa taa koo mën a jaayanteer itam lum la digal na nga ko rek lum la sareet na nga ko bàyyi waaye di féeg nag yéen a ngi sori mooy suñu borom li fi bu mooy yàlla duggee rek bul toppati bul dégg loolu moom yonente bi wax na ko sëriñ bi itam wax na ko jaayante itam bari ay secret yu jëf la ci jëkk mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam dadaa xër ci boo ñëwee ci moom da ngay teg sa loxo mu teg loxo yadullahi fawqa aydihim la suñu borom wax am na mbir yu bari yu ci mën a wax salamatukum aqwa dafa jaayante ba noppi di saxaab yi yonente bi ne ko nga jaayante waat te ak saxaab yi ku ne xam ne ne dara ci naa saq du nekk ci moom kon jaayante boobu ak jaayante waat bi ay secret moo ci nekk sayidna ousman ibnu affan kero ca soo fadébie ba mu nekkee màkka ñëw yonente bi dafa teg loxoom beneen ne bii maa ko jaayante la ousman yëpp day gën a dëgëral mbirum jaayante suñu borom wax ci alquran ni ñi koy def dañuy jaayante ak suñu borom yalla lañu jaayante ñun dañu mo tok gaay jaayante ak mom mu ne yubayyi'una allah innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah fohit lu bari man lañu ci def yi suñu borom wax ci alquran ni ngeerumul yalla da kene te lool man lañ ko degge ci dim wax ne laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka wax ñu jaayante ak ñom yi jaayante defo le salam ni fofé lañ amé ridwanullahi akbar wa qala laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara te fofu amna yeneen yu bari ci ne fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala ash-shakinata 'alayhim ci jaayante ak yépp ci la ko sun borom defalé gaay ni jaayante bi ni jaayante rek seen leen defal lool wa atabahum fathan qariban fathu itam ci jaayante moko may ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عز الحكيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لون دنجي باجي تاخو موي گنا گودو وايي شكر جاينتي دي بارا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرو بي ني جاينتي موم تي صلح الحديبيه da lay wax ni antumul yawma khayru ahli al-ard di ngeen jaayante ba nopp japp leen ne yeena gën ci kaw suuf wala jaayante li wa bëgg wax rek moy ci islam dafa bokk ci li lay duggal ci islam noni da lay duggal ci biir ak ci serigne bi tam ci bo jaayante yow kon jaayante dana maye taalluq ci serigne bi jël guddam dana maye taalluq ci serigne bi sax ci xidma itam bu ànd ak joxe sa kattan ak sa alal ak sa doole
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وهب للقرآن ونسر عليه البركات إن علينا الجمع والقرآن اقرأ وربك الأكرم

0: lu bari lo xamni neub wona nit ni tam te duñ ko mëna xam lolu mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi mel na dem bay gis yonnati ali musallatu wassalam wala yu mel non yépp mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi nga xamni moy xasside cheikhul qadim kon lolu lepp rek dafa nek ay njariñ yu bari yo xamni ni nga ji ci xasaayid yi wala dem bay gis lu melni yonnati bi ak yu niro yoyu yoy yépp mi ngi gëna gaawé ci jang xasside yi ba tax itam am xam-xamu baatin itam mi ngi gën a gaawe ci jàng li nga xam ne mooy xasida yi ba tax itam képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida yi di nga càgg ci béréb yoo xam ni ki ko dul jàng du mën a àgg ci béréb yooyu nga xam ni ci nga ci ngay àgg waaye loolu yëpp itam day laaj boo koy jàng nga teewlu ci sa xol ak sa xel xalaat yàlla sa borom bu baax ànd ak jaamu ko jaamu gu mat sëkk guddi ak bëccëg te lépp njàngameew yépp jëm ni borom bi tabaraka wa taala rek tax nga di ko bind ndax sëriñ bi wax na ni xasaayid yi moo gën a gaaw ci àggale nit ki ci fépp foo xam ne sëriñu tarbiya bu jàppee nit ki dana ko fa àggale nga xam ne dafa wax ni kitaabati faaxat siyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa siyooxa tarqiya kon sëriñu tarbiya fa mu yóbbu nit ki bu jàppee ci xasida te dakoo te koo bàyyi dina àgg foofu del wax ni man sëriñ bi su may bind li gën a yéeme mooy sama mbind ci boppam day àggale ak jaam ci yàlla borom bi tabaraka wa taala ci kawlu ndul muy wéetu di beru di gën ay werd ak di ca sax di ca sonn guddeeg bëccëg di jaamu yàlla ak di ko fanaane bu jëlee sa sida yi te sellal ko dana ko àggale suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu wax ni tuwasilu aqlaami ilallahi abidan bila xalwatin wallahu abxa kama axna kon nga gis ni loolu lépp nekk ay njariñ yoo xam ni xasida yi ñoo ko làq te mu nekk lu jafe-jafe pour nga jële ko feneen foo xam ni bokkul ci xasida yi cheikhul qadim yi foofu rek la mën a gën a gaawee foofu nga ko mën a jële ci jële boo xam ni bu gaaw a gaaw lay doon moom xasaayid yi nga gis ni itam moom sëriñ bi ci boppam radiallahu anhu moom wax na ni ñaan na suñ borom tabaraka wa taala ci xasida yi nga xam ni moom la bind loolu rek dafay wane si doolee xasida yi ba nga mën a xam dëgg bëgg yi doolee xasida yi.
1: waa kay jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diaw laaj boobu wax dëgg yàlla leer na xanaa rek dellu ci tamu bi nga xamante ni rek moom la sunu sang bu tedd bi doon nettali muy sëriñ Saliou Mbacke wax na ni daal sëriñ bi nee na xasida yi njanaaw lañ bu doon njanaaw nee na jàngkat yi ñoo di laas yi waaye déglukat yi ñoo di dunq yi ci loolu nag rek ci la ñuy wurbitiku jaxarloog sunu technicien Cam Baye Fall ñaan la rek nga tegal ñu xasida gu gàtt ñu mën cee jariñu ndax nag li wolof di wax rek xanaa ku mënta saraxeet war a mën a nangub sarax kon ñu fas yéene bokk ci ñi nga xamante rek ñooy doon dunq yi njanaaw yi ginnaaw xëy na am na ñoo xam ne bu mu mënta njàng it war nañoo war a mën a déglu kon aw lay day daal di jeex kon Cam Baye Fall tegal ñu xasida gu gàtt ñu doog a del siwaat ak sëriñ Mouhamadou Diaw ci émission bi laajaat ko yeneen laaj rek balaa temps bee jeex kon sëriñ Modou Baye Cam bismillah.

0: jërëjëf ci am Mbaye Fall xasse dëgg yi yéeme la ndax nag loolu moo di ubbi tekk émission Daru Hassan ak muy Saane Ilaay yi kon biir Daru Hassan ak boo ma ci tegalee Saane Ilaay yi wax dëgg delloo nga ko te li ñu wax ci ndeyja rek nga dégg it rek foofu yi li fi sëriñ bi wax da nga mu naan xasidati faaxat xasaidal kiram wali taquudu abadan xayr al maram mu di wax ju yéeme wax joo xamante ni moom rek moo ko feñ ci googu xasida it maa ngi ci ziyaaru baax rek ki ñuy wax sëriñ Paté Mbaye di ci ziyaare it sëriñ Akasa Sambu sërum njàng fees na ci googu xasida waaye kon rek xanaa ñu del siwaat rek ci li nga xamante ni moo di tomb bi dalalaat ci rek ki nga xam ne moo di ba tey rek sëriñ Mouhamadou Diaw kon ba tey sëriñ Mouhamadou Diaw ma am beneen laaj rek boo xamante ni daana ko laaj muy ñaari baata ngi daal yoo xam ni dina faral di ñëw lu baree ci xasida yi sëriñ bi muy baatu ic xel ak wacc xel mu mel ni baat yooyu rek ñi koy jëfandikoo dafa mel ni li ñuy laaj daal am nañ ci sañ-sañ wala boog li ñuy laaj daal seenu denc buñ fa bàyyi la ci waxin buñ ko mënee wax ci waxin ndax it nag am na foo xamante ni mi ngi naan wacc xel xasil noonu yetta foo ko zal ni muy loo xamante ni lu yëme la wala ba tey rek am na foo xamante ni mi ngi naan ic xel rujoohi ila xuumi saxadatana wal taxina yowma jamel xalxi ni rana wala ba tey ci gënan bind mi ngi naan weccal xuróof yi foofa kull amali muy wax joo xamante ni wax dëgg yàlla moom dong ni ma ko waxeen rek moo ko sañ kon mu war laa laaj rek icxal ak weccal nan lan demee sëriñ tuwa maanaam nan nga ko war a mën a firee yow icxali sëriñ bi ak weccali sëriñ bi sëriñ Mahmoudou Diaw bismillaay
1: jërëjëf kon sëñ Abdou weccali sëñ tuba joo xam ne gis nga ko rek lu am ba noppi la ndax am na ko baax ci mag ni ko àndoon ak sëriñ bi ndax sëriñ Demba Kébé nee na sëriñ Touba nee na li ma wutaleeg ñu baax ñi ma fi jiitu mooy ñoom dañ daan ñaan ñaan suñ borom mu may leen man nag suñu borom damay may ba noppi ni ma ñaanal ni ma ñaanal li ma li ma la may ñaan ko parce que may na ma ko ba noppi loolu sëriñ bi bind na ko wax ni wajal kitaabati ya min zal yowmi fawqa salaatin qubilat wa sawmi mu nekk loo xam ne lu ruy la loo xam ni dana jafe dégg ci ko amul bachira wala muy faral di am lu muy xaliwaal ci awliyaahullahi wali yàlla ndax defal samay mbind ak samay kasida mu gën a kawe julli gën a kawe koor loolu du neex a jégg ci koo xam ne am na lenn looy gëstu ci awliyaahullahi wali yàlla yi waaye noonu li ñu koy jégge mooy suñ borom tabaraka wa taala day wax julli wax koor wax aj màkk waaye loolu nga gis mu wax ni benn farax sàngam dëng yi boo ko defoon rek tuddal na ci yool boo xam ni war na li mënoo ko am ci biir julli wala mu wax la tamit benn aayat alquran ni nga soo ko jàngoon daal la ci defal yool sàngam te loola mënoo ko am ci julli mënoo ko am ci koor kon ki mën a def loolee defal kii seexu kat dem xasida yoo xam ni boo ko jàngee da nga ci mën a am yool bopp boo xam ne di nga jullee moom nga ci am du dàqanteeg julli moo ëpp doole lu ne loola du dàqanteeg du tax mu dàqanteeg loolu du dàqanteeg itam koor loolu lépp du tax ñu wutante waaye mayu suñ borom rek moo roy ci koo xam ni ak nitam la dañu wax ni yaaman mi daa di ya jaalte ka dima man ma afoo xat saxidoo min ku dama mu ne yow ki nga xam ni samay daa yaa dem ba def ko mu am maqaamam bëre si gaa nga xam ne dañoo saxidoon ci biir xare yi samay daa ak samay xalima yi ma bindee am na seen maqaama moomee ak seen daraja yooye dañu wax ni wajal xuróof yi mooy jusaatin ukirat wa xayra xayraat yi la day ka du xirat muy defal samay araf yi may bind muy mujjisa yoo xam ni yu mujj la maanaam mujjisa yu jóge ci yonente bi alayhi salatu wasalaam dikk rawaat ci moom cheikhul xadim radiallahu anhu ni ko itam sama bind na nga ko def mooy ay ngëm ji ay jonc yoo xam ni ay daxantief yu rëy la doon yoo xam ne day nekk fa yow ma nga wéy ci loolu ba tey wax ni wajal kitaabati ila llahi ahab min kulli xattin wa ila lmaail ahab defal samay bind mu nekk lañu war a sopp fa suñ borom tabaraka wa taala ci bépp bind boo xam ne doomu aadama mas na ko bind wala muy nitu yàlla defal sama bind mu gën a sopp foofa dañ wax ne xabiyati ila ljinaani saafiya kitaabati min kulli daain saafiya ne samay xabiya day ba ba ja sama borom ci àjjana lu sol lay doon te lu set lay doon waaye nag ne li gën a yëngam mooy samay bind man di xasaayit yi bépp jàngoro la ñu faj ak bépp saa jàngoro boo xam ne nit am na ko bu saxalee jàng sama xasida yi rek nee na jàngoro booba dana tàggoog moom xasida yi loolu lay faj delloo wax ne xaajata saa idi xuloba lan diya maal malaayikati inde rab diya nee sama xasida yi day fu mu koy jàngee yonent yi yépp nee na dañuy jaaru si giréwu seen xol di yëngutu ngir mbóot mën a ci saw biir xasida yi ak karaama yi ci nekk neena malaika itam top ci ñoom ñoom itam di jaayu fa sun borom tabaraka wa taala delwani hajat qasaid ya qalb kulli man lahu sa'adatun walil qadil aman day sama qasida day dana yëngal xolup kep ko xamni ëlëk yamal xiyam narna texé te itam dana ko womal womatal ay koluti lolu tax leena nga gis ni jang qasida ba mujjii nga gis murid bo xamni dafa daanu di jaay ay rango ñam di sotiku boba li mu wax ni hajat qasaid yi qasaid ya qalb kulli man lahu sa'adatun walil qadil aman kon lolu mandar gam texé lay doon kon serign bi wax na lolu ci qasida yi delo wax ni nabat kitabati ani nawafili walaysa badri abadan bi asili walaysa badri abadan bi asili ni wax ni sama khasida ak sama mbind day ne amna yolu ay nafile yep yo xay nit don nako def te neena man defu tuba sama wer mom du fay mukk moy sama tour day yekatiku fi ba yamal qiyam ak fo mara dem ci pey yalla yi te sama may day yok way du wagniku lolou beug wax ci walaysa badri abadan bi asili dal wax ni kitabati min lawhi rabbin tunkhalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne sama mbind ci alloy sama borom jele toxolo di wacc te neena lolou kat ko xani aji xellu nga wala nga ko yëkëti ko am daraja neena do yeddi lolou mukk bu fekke am nga daraja fa sun borom wara xam lolou dal wax ni tuwasilu aqlami ila llahi abidan bila khalwatin wallahu abqa kama akhna ne sama khalima nak day agale ak sama mbind day agale ki nga xani ni ngi koy jëfëndiko te diko jang yobbu ko ci yalla te du baru di dugg ay xalwa du ja aaji mo muy def len la sax ci xasida yi rek ta song ko del wax ni doona makatibil ibadat ma'an taharu bi kullal masaya jamaa fi itam lu yema la da wax na ni sama min non serigne touba neena nek na ci suufam yep jaamu ak lu jaamu yore reey neena sama mbind mi upp na yor bop jaamu yoyé ak nañ mëna tol lolu sax moy li nga xamantene mom la serigne wax te lolu moy li nga xani moy li am
0: wa kay jerejeuf serigne mahamoudou diaw wax deug len rek mo ñu ci xawa japp mo di ni manam sama télévision ngi may xamal ni dal ñi ngi yex ci manam jextal émission bi ndax et nak simulé gatt rek xamna dinañ ñaan rek bu sawé la yok ko ci yenen fan xana rek gëna fatali rek mbokk talibé tay ji dal xana ku deglu li di émission daaru xassanat fi ci radio xassid online ci studio serigne muntaha bassirou mbacke xana soxal warna sedd ndax nak rek lolou duggu na ci li nga xamanteni rek mo fi andi won sallallahu ta'ala alayhi wasallam ndax nak diko suñu borom yone nañ ko ma nga lay yoni ci deug ngir nga xuppe waye ngir nga begle tay ji rek kon emission daru khassana duggu na ci bashir ji modi begel li begel gi tay lolou rek danaka modi li nga xamanteni rek mo lañ fi bayyi muy khasside yi muy ndone yi talibey di ndone mouride kon wax deug yalla waresna ci bayyi xel diko selal warresna ci bayyi xel diko topato warresna ci bayyi xel ci njang ni ndax nak leg leg nga deg gañu di ci duggal baat yo xamanteni wax deug yalla bu doon da ci war duggu serigne bi ci bopam mo ñu ci mo ñu gëna xam baat yi gën ko ci mëna duggal te defoko ci kon nani jang xefri ni ko serigne bi bindé leg leg yeen ngi deg ko japp ab baat diko bantu ba nga yaaka ne danaka day ñew xana da nga naan baat bi mom da ñew ñaar fukkon ci xefri gi wala deet leg leg yeen nga gis ñoo xamanteni ñu ngi koy jang dara doy di manam li ci jéppu moy wutamin ko man ak ciow mi len neex rek jangi xefi def wala nga dugg ci keri ñu doy di ko tek ko fa xamni da ngeen lay doon bo xamanteni rek dax dox di yalla doyna war dal kon war nañu delu namat suñu xol yi war nañu delu defar suñu jiko yi war nañu delu wax deug ñewal xefi day ar len terel len ndax nak ñoy suñu añu tay di suñu añu ëlëk te japp na ni kun tibbu len fi ab bol wax deug nga war cey jëfëndiko ci mbirum jaayen da nga ko topato go xamanteni wax deug yalla wax deug dana doy war kon nak nañ ci nañ rafetal rek li nga xamanteni dal modi jappelu xafida yi ndax nak suñu mbiri tay ak suñu mbiri elek fofu lañ ko defañ kon nañ ko ñongal topato ko wax deug yalla diko wéccuku te diko durus te diko jangate wax deug liñ ci wax ñu diko jëfé lool rek mo ñuy jañ kon dal nañ sant rek bu baax bi nga xamanteni serign bi bolé nañ ci bopam bi nga xamanteni rek suñu borom def nañu ñuy doomi aduma dalu def ñi ay julit waye dalu ñu def ñi rek ay talibé cheikh khadim te japp na ni loolu rek modi ndigal xaqali kon nañ sant bu baaxu baax te sant dal du yam ci lam ñi rek waye day and ak jëf jëf ji nak moy jëf ji sel lepp lo xamanteni dal ndigal suñu borom la lañ man lepp ñu def ko ci waye lepp luy ter rek kenn duñu fa seen noni lañuy terale serigne bi non dal lañuy figeul serigne bi kon xana rek serigne mohamoudou diaw ginnaw wax ni dañu dab ma delu wat la kaddu rek nga taggo mbokki julit yi xamna ni benen yon rek ci benen jotaayu daru hasanat kon bismillah serigne mohamoudou diaw
1: na li ñu def rek moy taggu tok mbokki talibey yeen xamal ni waxtaan yi nga xam ni moom lañu indi woon tey te mu jëmoon ci wàllu xasaay bi ñu jot cee indi lu bare bari lu am solo. liñ ci ñaan rek mooy suñ borom tabaraka wa taala defal ñu si dégg ak topp ak yenn yi nga xam ni ñu ngi ko jotoon a indi ci téere bi ñu doon waxtaanee di téere boo xam ni ku ñu wax Serigne Alhadji Mbacke moo ko taarif bokk ci waa Daarou Mousk waa Daarou Mouati. kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom yokk leeram te dëgëral ko bu baax ci taxawaay bi ci wàllu diine l'islam ak ci yoonu Cheikhul Kadim. kon xasida yi moom mi ngi noonu rek dañ ko war a fonk bu baax ndax waman yu asim xurumatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi la suñ borom wax te xasida yi xurumatillahi la. te kon lii fonk gi mooy ki ko am te dib taalibe nay fexe ba di ko teg ci barab yu sell di ko wutal itam ay béréb yu sell yoo xam ne fa la koy def fonk ko bu baax di ko taxaw te bu koy jàng itam yàlla rek tax te mu sellal ko. kon loolu lu ci jar a soññ la jar koo fàttali ci taalibe yi. kon day mel ni daal foofu rek la ñu taxawal waxtaan wi di ñaan suñ borom defal ñu ci dégg ak topp.
0: waa kay jërëjëf Serigne Mouhamadou Diaw sant ak ngërëm ñeel na la. ñoo ngi lay ñaanal baax rek yàlla guddal fan yi yokk man gi te it wax dëgg yàlla ba li nga xamante ne rek fase li nga ko liggéeyal Serigne bi suñ borom defal la ci jàppandal te Serigne bi nangul la ko te defal ko bépp taalibe. li may def rek moo di wax dëgg yàlla dellu rek ziare ki nga xamante rek moo fi toog jotee ak Cheikhul Kadim di Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na suñ borom yokk fanam ak wéram ak képp ku ne amin ziare bépp mbokku taalibe rek fépp ngeen mën a nekk ci goxe fase yi ñi nga xamante nag rawatina ñooy déglu rajo xasida online rawatina lii di émission Daarou Fassanaat. xanaa rek li may def moo di yelwaan leen ci képp koo xamante ne rek yaa ngi doon déglu rajo émission bi ñu jàng lii di ak fatiha bu sell teg ci ñeen fukki lixlaas akub salaatu ala nabi def ko addoo Serigne Saleh Mbacke ndax it nag wax dëgg liggéeyal nañu loo xamante ni ëllëg rek lay feeñ. kon ma baamtu ko rek maa ngi yelwaan ci képp koo xamante ni rek yaa ngi déglu tey ji rajo xasida online maa ngi lay yelwaan ab fatiha bu sell ak ñeen fukki lixlaas akub salaatu ala nabi ñu def ko addey Serigne Saleh Mbacke ibnu Khadimu Rasul. kon ñoo ngi leen jox dajale ci beneen émission bi Daarou Fassanaat yàlla na suñ borom wàcc jàmm ci jullit ñëpp bi jaay Seydil awalina wal axirina sayidina Mouhamadou rasulillahi sallallahu taala alai wa sallam barke maam cheikh Ibrahima Fall càmbay Fall maa ngi lay jaajëfal ci xarale gi ñoo ngi leen jox daje kon ci beneen émission bi Daarou Fassanaat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

Serigne Touba neena la ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflante ak yow. Loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.

ay ciosan la ci yoon yi te moy fonk jaamu yalla lolu ci ay ciosan la señ bo gisee yittem ji gënon na reuy moy tabax jumaay touba ji gis ngeen cheikh mohammed mustafa moy ki bi fi señ bi jugge yittem jep da ko def ci jumaa ji taxaw ci la nek ba niñ ko noppé gis cheikh mohammed fadil momi nek ci ba niñ soppé kon jaamu yalla ak fonk ko lolou moy ciosan la ci yoon wi bokku na ci leneen lo xamni ciosan la ci yoon wi nga xamni mourid bu newon nako yitté wo ngir ab doxam gëna jek moy selal cheikh mohammed lam jëf dagana dafa wax ne bo mo doon laaj lan moy lan la señ bi wote jëm ci lan la señ bi doon wote jëm dama lay wax ne moy selal rek selal loy def yalla rek tax say wax yalla kesse tax loy def yalla kesse tax noy merit yalla rek tax ñettel bi moy lo xamni ci saam la ci yoon wi moy deddu aduna aduna señ Touba dara wax ne ku bëgg ak ci man da ngay jéggi aduna do ma gis kon lolu man nañ japp ne ci saam la ak woyof itam mourid ku na xamne ne du reuy mourid yi ba léegi sax amna lu def ci ñoom ci ak woyof te moy mourid yépp maasé nañ gekk ci waxtu ne sipp seen dara ja soof ci suuf mourid day woyof du gis dara ci boppam señ Touba dara wax ne sikki si gëna reuy ci sikki moy gis ne yow gën nga kenn wa ru'yatul fadli ala ghayrika ya akhi min aqbahil uyubi fadriya juromel bi moy fagulu lew ligey ci mourid la bok ci ciosani mourid la bok itam ci principe ak mourid ci la bok moy suñu da wax ne wajtahidu fi talabil halal fa huwa al muqarrib lidil jalal digle nako ba tay wax na ci lu bare bare bare bo fago ba am lu lewit nga di ci joxe ta yalla tax joxe ci ak mourid la bok ci ciosani ak mourid la bok bok na ci liñu gëna ragne mourid yi sax ci jamono ji bo gisee ligey yu re yi nga xamne mom la mourid yi di ligey ci jamono señ ba balegi fonk bu mourid yi fonk joxe ak jëmbat bi ñu jëmbat ci seen xol de nga manam joxe gogu fonk gogu ak dejjeti bëgg ala ci seen xol lolu mo leen ko jural ligey yu mag yi ci jëndal yi ñu ligey yépp xidma itam ci mourid la bok ci usuli mourid la bok ci principe ak mourid la bok xidma moy lo mëna defal nit rek man ko ko jarri nga def ko te yalla rek tax do ci wut fay do ci wut ak cant do wut ko xam do baye xel sax ko gis xidma bobu principe bu reey la ci ak mourid lolou man nga ko defal sa serigne comme ni ngeen def ni ci daayira yi nga xamne ci bari dañ ci liguel serigne ci waye man nga ko defal itam say wayju comme man nga ko defal sa mbokki talibé waye man nga ko defal mbokki julit ñep li señ bo xol wa akhrina ya rabbana bil khidma lil muslimina abadan war rahma lu yaatu la momi señ bi digena ci wax na ñi koy def ala yowmal qiyam duñ am ben jafé jafé té duñ fekke itam lijeenti ba ndax buñu lijeenti dañ leen di won leen yeen kay leen dug aljana señ bi leral na alam yu bari bari yo xamni manes na ci khidma sunu borom tabaaraku ta'ala fi may daane le moy bëgg señ bi koku moy sekreb ak mourid señ Touba wax na ne meloy mourid ba di jitu ashidq fi mahabbati shaykh xam ngeen ni l'islam te ngeen ben yonente bi kuma sa ñew jaayante ak mom bokk na ci liñ leen da wax moy bala sa ngeuma mat demal dang ma gëna sopp ci ñepp ma gënal la ñepp la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in kon bëgg yonente bi lolu moy maye ngeum te mënta ñak ci ak njulit itam nek nonu bëgg señ bi itam mënta ñak ci mourid señ Touba mag ñim andalon ku ñu raw ci lool rek lañ la rawé cheikh mohammed lamine gay jëm moy mu bax ma dara wax ne señ Touba bu fekkon amna ak ñeek gi moy bëgg ko bo bëgge am señ Touba da ngay fexé ba bëgg ko rek boko bëgge rek di nga am ko di nga ko am bam doy sekk ci yow kon lool it
moy li nga xamne mourid bu ne war na koy nam ci xolam bëgg señ bi señ ci wa nak wax na ne ci bi nga bëgg señ bi moy di jëfé ndigalam bayyi térem té rafet ki mom jortu ci wéd yépp bañ ko diga ci genn fan lool bu yaggé da nga yip bëgg gi nga ko bëgg di gëna yox kon señ djuba moko wax kon lool moy gattalu waxtaan bi amon nañ ci yéne lool ngi ci djéggulu tay ñaan yalla mu defal nu dégg ak top di ziaré itam bu